0: That song was brought to you by Rexy Doll, Bilis Banat sa Apat.
1: Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexy Doll, 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa Apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexy Doll 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: kalusugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Magandang umaga!
4: Warning!
3: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: is banat sa apat.
1: Idol, may sakit kaya tang malupit.
2: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexedol Forte ang ating idol.
1: Mas bilis banat sa apat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: This song is brought to you by M. Luillier, Tulay ng Pamilyang Pilipino.

0: was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Idol, may sakit kaya tang malupit.
4: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Brexidol, 40 ang ating idol.
5: Mas bilis banat sa apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Brexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
10: Umiinom na po ng rice coffee.
9: Say na naman taon na.
10: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
9: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
10: Opo.
9: Ay, yun ang pinatapin namin.
10: Opo.
9: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
10: Yung pagbabawas.
9: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mas pinatibay na pagtutulungan para sa mas malusog na Tugaygarawenyos. Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng ugnayan ng Tugigaraw City Government at ng National Nutrition Council Region 2 upang higit na mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng bawat Tugaygarawenyo. Sa isinagawang courtesy visit ni Regional Nutrition Program Coordinator Romel Teofilo Aguilar kay City Administrator Juanito Kalubakib, na kinatawan ni City Mayor Myla Rosario Tingke, tinalakay ang pagpapalawak ng mga programang pangnutrisyon sa lungsod. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa nutrition offices gaya ng Philippine Information Agency at DILG Region 2 para sa mas pinaigting na koordinasyon sa nutrisyon at kalusugan ng komunidad. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
3: The time is 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. I-Biogesic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. I-Biogesic.
6: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, i-Biogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: The time is 9:15 in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na itlong dahi ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
8: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
9: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, pagtatay.
12: Apat na araw bago po kayo magbawas.
11: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
12: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
11: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
12: Okay ba?
11: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
12: Yung rice coffee?
11: Masarap.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: anumang sintomas ng flu.
1: Yun nilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. ERC nagpansamantalang pinahinto ang putol kuryente hanggang Hulyo. Naglabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission or ERC sa pansamantalang ipahinto ang pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga consumer na hindi makabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Sa klausa ng kautusan, ang residential and non-residential consumers sa buong bansa bilang bahagi ng consumer relief measures matapos ideklara ang state of the national energy emergency. Pinayagan ding hulugan ng hanggang 3 buwan nang walang interes at penalty ang bayaring ng mga kabahayang may konsumang hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours kada buwan. Gayunman, inihikayat pa rin ang ERC ang mga may kakayahang magbayad na bayaran ng kanilang bills sa takdang oras. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM, at si Hazel Abellanosa ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.
4: The time is 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik, i-Biogesic.
5: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, i-Biogesic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo ti Escalan tablet naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Escalan bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.

0: dahil nga kanta ket insagot kada kayo ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadua iti Escalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko. Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: boy.
1: That song was brought to you by Pyrex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Pyrex B araw-araw.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Pyrex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Pyrex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Pyrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo.
4: Ay no, malagsakit na lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: expenses, think of S&J.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: in Tugigaraw City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Bagyong posibleng tawaging Kaloy, minomonitor ng PAGASA, matinding init, mararanasan sa Cagayan. Isa ng ganap na bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR at posibleng pumasok sa bansa sa darating na weekend na tatawaging Kaloy. Ayon sa PAGASA Northern Luzon, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos pakanduran. Samantala, posibleng maranasan ngayong Huwebes ang 42 degrees Celsius heat index sa Apari at 41 degrees Celsius naman sa Tugigaraw City tulad dulot ng easterlies. Pinag-iingat din ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa Banayad hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan ng Cagayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellinos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita. Big Sound
3: FM. Ti oras ket alas 12 titinga ti aldaw. Nadanas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
10: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: The best of the best music, Big Sound FM.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan.
1: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan.
1: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
1: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: 71 taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
6: Yung pagbabawas.
5: Ice cream Kuya Boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw. Tama. Manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: In Tuguegarao City, this is 100.5.
8: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 160 menor de edad na nasasangkot sa krimen, minomonitor sa Cagayan Valley. Mahigit 160 children in conflict with the law or CICL sa Cagayan Valley ang kasalukuyang minomonitor ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. Ayon sa Police Regional Office 2, nangunguna sa mga kaso ang vehicular crash na kinasa ang sangkutan ng mga menor de edad na nagmamaneho ng motorsiklo kasunod ng ang theft, robbery, rape at paglabag sa anti-illegal drugs law. Mas mataas umano ito kumpara noong nakaraang taon kaya pinaigting ngayon information drive sa mga komunidad at mga magulang. Iginiat naman ng DSWD Region 2 na ang CICL ay nangangailangan ng gabay, proteksyon at suporta mula sa pamahalaan at komunidad. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Giga Rao at Hazel Avellanos ang aming newswriter. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
10: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.
11: Big Sound FM.
12: On 100.5 Big Sound FM.
11: playing the best of the 70s, 80s,

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: The time is 1:15 in the afternoon. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
0: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tama.
2: Malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Big

at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supply.

0: Treatment ko dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

0: Galing Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
7: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
6: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbawas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound

0: At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In Tuguegarao City, this is 100.5.
6: Big Sound FM.
7: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. ERC, pansamantalang pinahinto ang putol kuryente hanggang Hulyo. Naglabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission or ERC na pansamantalang ipahinto ang pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga consumer na hindi pa makabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Saklaw ng kautusan ng residential at non-residential consumers sa buong bansa bilang bahagi ng consumer relief measures matapos ideklara ang State of National Energy Emergency. Pinapayagan ding hulugan ng hanggang 3 buwan ng walang interest at penalty ang bayarin ng mga kabahayan may konsumong hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng ERC ang may kakayahang magbayad na bayaran ang kanilang bills sa takdang oras. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5, Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Abellanosa ang ating news writer. Ako naman si Raynel Valdeneira para sa balita.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
10: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
11: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
10: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
12: ay mabibili na
10: sa Shopee at Lazada.
13: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
14: Afternoon Big Mix.
15: Afternoon Big Mix.
16: For some

0: Generation. Kung paano mapagkakatiwalaan.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
4: Afternoon Big Mix.

0: sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedspal, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: The best of the best music, Big Sound FM.

0: 100.5
1: Big Sound. Big Sound. Earthbound.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasahe. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
9: For some

0: Dahil tugigiraw City, this is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Lexadol 40 ang ating idol. Mas bilis ba natin sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. DSWD at mga pribadong grupo nagkaisa para palakasin ang 4-piece sa Region 2. Formal lang ng pagkasundo ang Department of Social Welfare and Development Field Office 2 sa ilang civil society organizations para higit pang mapalakas ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa Region 2. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement kasama ang Palawan Group of Companies at I-Recruit Manpower Incorporated upang magbigay ng oportunidad sa trabaho at financial literacy sa mga beneficiaryo ng programa. Nagbahagi rin ng inspirasyon si Palawan Group Area Manager Erwin Balahidog or Balahidog, dating beneficiary ng 4-piece na ngayon isa ng matagumpay na profesional. Ayon sa DSWD, patunay ang mga ganitong partnership sa patuloy na tagumpay ng 4-piece sa pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. Last Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw at ACL Avellanos ang ating newswriter. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.
3: Of the best mix on the afternoon big mix.
4: Afternoon big mix.
3: Afternoon big mix.

0: oras kaya alas 5.15 ni malam.
1: Naganas iti biyag no agpakada kadag iti anay. Kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Nagsalon admit 20 lang nga nataanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahito.
9: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
14: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
15: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
14: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The best of the best music. Big Sound FM.

0: Paracetamol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.
5: Afternoon Big Mix.
7: For some

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
2: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras ay alas 6 ng gabi. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahi to.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richel. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
11: Opo, si Richel Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan.

0: mabibili na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun yun ang pinanin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tama.
3: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Big Sound Before Dark.
6: Big Sound Before Dark.
7: Big Sound
8: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Ti oras ket alas 6:15 ti rabii.
1: Nagangas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
7: Naka-relax ko man,

0: mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: I have headache. I have body pain. Pag-flu. Pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: 100.5. Big Sound.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
4: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
3: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Galing to Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabian.
8: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: that touches your heart on Big Sound by Night.
1: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
2: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
3: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang ang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Muli sa kanilang lahat, syempre welcome na naman sa hindi pala atutun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na mga muli sa ating po namang palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa atin po naman pala dudunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Mr. Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily. Sinitrait ng maasin silang gawin ni Pratton Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 5 na po, boy.
0: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy. Talaga naubusan dito sa Strong Health Pharmacy dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy. Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insom niya ako, boy.
0: So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo, tapos pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy, makapupon ako everyday.
0: Very good po yun. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na makilang, boy, kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabudget ko.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Talagang sa isla talaga yung okay. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice coffee, sabi ko hindi yan. Tapos tinignan ko yung karton, sabi ko sa tendera, tinignan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito taste, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po, tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung atin po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po ay nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng red po, kaya natanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island, wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store dyan po sa inyong lugar para po okay.
1: Kasi boy, parang siguro ba pag makapunta kami ng Saman Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya yes. Nang tanong ako sa iyo to. Kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Saman Island para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon. Tapos nang tanong ako sa butika, dinala ko yung sake boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila. Sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya. Wala talaga kanidiganan, ma'am. Sabi ng ano, tandera. Wala pa daw sila.
0: Yes po, nanay. So, kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung paghahanap din sa mga lugar. Kasi ang alam ko po, talagang halos lahat na po pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po, nanay, na halimbawa, dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dun po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, tawagin niyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras na nag yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Apo.
1: Hindi ako nakasinig sa akin.
0: Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Pero may programa tayo dyan. May programa po kami dyan ngayon.
1: Oo, ngayon, boy. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Ngayon, boy.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy. Iba.
0: Okay po. Sige po, nanay. Radyo ng Masa, Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan dyan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at iko-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po, nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Hindi ba makainom yung asawa ko? Yung asawa ko, boy, pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na, boy.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor, boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy, kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy? Overpati.
0: Sige po, nanay. Painumin niyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin niyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga uminom, boy. Ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas. Ang mild.
0: Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya, nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga, boy, sinasabihan ko talaga, boy.
0: Opo, pilitin nyo, nanay.
1: Pag makabili na ako, kung siya umiinom tapos kung ano ang reaction. Tatawag po ako sa Psycho Boy.
0: Yes po, Nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you po. God bless
0: din. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Boy, sige po. Sige, tatawag talaga ako pag makapunta na ako doon. Sige, thank you, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Thank you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuturan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Edna, Butuan.
0: Edna.
1: Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado,
1: yes.
0: Sigurado po kayong 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood.
0: Pwede,
1: high blood, ayun. Isa pa yung diabetic.
0: Oh,
1: hindi ako mag-diabetic ka, hindi. Nag-ano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: Oh. At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit.
1: Ah,
0: isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin,
0: no? Okay. Oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higop ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na, ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinakasafe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na lalo, biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yung po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So kailangan... Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang, ano ba?
0: Oh, di ba? Di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo nanay. Paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. Oh, di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay, wala pong mga iniidang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, 'di ba nanay? So ganun po 'yun. Ganun po 'yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po 'yung pag 'yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang na
1: ang kinakain ko po ng tinapay, 'yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat po tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po na. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende yan po yun sa inyo. Sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo nanay, dapat araw-araw yung pag-iinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Oh, maraming okay, salamat po nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Iyon po mga kaibigan ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po namang produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bueno, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kahit na po ng rice coffee. Tulog po kayo na lang sa akin. Kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako pa po ang inyong programa, tuwa-tuwa po ako. Po'y natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, akin ko. Tiyasyaga ko po nung pag-iinom ng rice coffee. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood. Best of the
3: best music. In Tagagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
4: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Idol.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan.

0: dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Siyempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra-cholesterol, kontra-blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: 100.5 Big Sound.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: 100.5 Big Sound Earl Brown.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan, yung mga taong hindi kumakain ng tama, and of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsan bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: na Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin. Yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: In Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Evan Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Bigating!
3: Tukal at tukal!
4: Big sound! FM!

0: big sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lokal at tukar.
3: Big, big, big, big sound. FFM.

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ligating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasis yak. Pangduwa ang abilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo ang abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginanang. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala. Pang-pito nga bilin, di ka agtakaw. Pang-walo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios.
3: Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: pipikal kan adibinag. Isu nga Agfarex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibi bat. Agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
2: Oh, ay, siya, gising na ikaw!
1: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM!
3: FM ko to!

0: Orlando. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sun FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sun FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio. Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sun FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sun FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio. Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Lead pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, May 8, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating Facebook or sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headlines.
0: Vanguard Balita.
1: 215 kongresista handang suportahan ang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte ayon kay Congressman Ridon. Kumpanya ni Leandro Lebiste pinagmumulta ng bilyon-bilyon ng DOE. At kilalanin natin sino si Franco Mabanta, ang hinuli ng NBI sa isang entrapment operation.
0: Vanguard Balita.
2: Sa iba pa hong mga headline, Sultan ng Brunei naging piloto ng sariling eroplano papuntang ASEAN Summit sa Cebu. Sara Duterte itinanggi na hinagisan niya ng laptop ang kanyang abogado. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, alamin natin bakit nga ba paliit ng paliit ang mga computer katulad ng mga laptops.
0: Vanguard Balita.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, 215, iyan daw ang bilang ng mga kongresista na handang suportahan ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte ayon kay Congressman Terry Ridon. Sa ilalim ng konstitusyon, 106 lang ang kailangan para umusad ang kaso papuntang Senado. Pero kung totoo ang bilang na 215, mahigit doble ito sa minimum requirement. Kapag naisampa sa Senado, magiging impeachment court ang mga senador. Para silang hurado sa isang napakalaking political trial. Hindi criminal case, kundi usapin kung dapat bang manatili sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Mahalaga ang impeachment dahil isa ito sa pinakamabigat na kapangyarihan ng Kongreso laban sa posibleng abuso ng pinakamataas na lider ng bansa. At tulad ng ibang impeachment sa kasaysayan ng Pilipinas, mula kay Joseph Estrada hanggang kay Renato Corona, hindi lang ito laban ng batas, laban din ito ng numero, alyansa at politika.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
2: Samantala, inakyat na ng Department of Energy sa Department of Justice ang reklamo laban kay Lebiste sa ilang opisyal ng solar at sa ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ang aligasyon, hindi raw natupad ng kumpanya ang obligasyon nito sa franchise na ibinigay noong 2019 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang franchise na iyon ay para magdala ng renewable energy at microgrids sa mga liblib at kulang sa kuryenteng komunidad. Pero ayon sa Department of Energy, habang hawak ng hawak ang prangkisa, wala umanong malaking proyekto ang SPBC. Habang ang ibang kumpanyang konektado kay Leviste ay kumikita na sa renewable energy business. Dagdag pa rito, iniimbestigahan din ng Energy Regulatory Commission ang umano'y sobrang singil sa kuryente ng SPBC na maaring magresulta sa hanggang 150 milyon pesos na parusa. At mas mabigat pa, may hiwalay ding multi-billion peso penalty ang Department of Energy laban sa Solar Philippines Group dahil umano sa hindi pagtupad sa libo-libong megawatts na ipinangakong renewable energy projects.
1: Samantala, sa iba pang balita, dumating na sa Pilipinas sa mga leader ng Southeast Asia para sa 48th ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu, habang nakatutok ang rehiyon sa mga isyu ng enerhiya, pagkain at seguridad dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Unang dumating ang Sultan ng Brunei na si Hassan Al-Bolkiah noong Miyerkules ng gabi, sakay siya ng sariling eroplano at sinamahan ng kanyang anak. Napansin ng publiko ang kanyang pagdating matapos siyang makita sa cockpit ng aircraft. Bagay na nag-viral online dahil bihira itong makita sa mga leader ng estado. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Pilipinas, kabilang sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Cebu Governor Pamela Bancuatro. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., prioridad ng Pilipinas sa ASEAN Chairmanship ang energy security, food security at proteksyon ng mga ASEAN nationals. Sa sidelines ng summit, nakipagpulong din ang Pilipinas at Vietnam para magtatag ng long-term trade mechanism upang matiyak ang sapat na supply ng bigas at mas matatag na food security.
2: Samantala, sa ibang balita, sino ba si Franco Mabanta? Si Franco Mabanta ho ay isa sa mga pinakakilalang political digital strategists sa social media ng Pilipinas. Nakilala siya noong 2022 elections bilang bahagi ng online campaign machinery na sumuporta kay Bongbong Marcos. Siya rin ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang online platform na nakatuon sa political commentary, live streams at viral content. Habang tumatagal, napansin na marami na mas lumalapit ang kanyang political messaging sa kampo ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Bagay na naglagay sa kanya sa gitna ng umiinit na political divide sa bansa. Pero nitong 2026, lalo siyang naging kontrobersyal matapos maaresto sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang entrapment operation kaugnay ng aligasyon ng cyber-related offenses at extortion. Mariin namang itong itinanggi ng kampo ni Mabanta na nagsabing may halong politika ang naturang kaso.
1: Samantala, tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na ulat na naghagis umano siya ng laptop sa miyembro ng kanyang 16-man defense team. Ayon kay Duterte, garbage gossip lamang ang naturang issue at hindi dapat pinapansin. Ito ay bilang tugon sa viral social media post na nagsasabing naghagis siya ng laptop kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng kanyang legal team dahil umano sa pagkadismaya sa paghawak ng kanyang impeachment case. Sinabi ni Duterte na hindi pa umano siya kailanman naghagis ng laptop o cellphone sa katrabaho o empleyado dahil wala raw itong mabuting maidudulot sa kanya o sa taong matatamaan. Dagdag pa niya, hindi rin siya bihasang gumamit ng computer at madalas ay umasa lamang sa mga kasama niya para sa mga dokumento. Anya, ginagamit lamang niya ang laptop para sa mga Zoom meetings. Nilinaw ni Duterte na personal niyang pag-aari ang laptop at siya mismo ang bumili nito dahil hindi umano kayang tustusan ng gobyerno ang klase ng laptop na kanyang gusto. Kasabay nito, inakusahan niya ang kanilang mga kritiko ng pagkakalat ng maling impormasyon laban sa kanya, kabilang ang paglalarawan sa kanya bilang crazy, stupid, pro-China, incompetent, unstable at corrupt.
2: At sa ating pong segment na going viral ang mag-aral, aalamin natin bakit nga ba paliit ng paliit ang mga computer katulad ho ng mga laptop. Alam nyo ba na ang pinakamahalagang technological leap na nagpaliit sa computers ay ang pag-iimbento ho ng transistor noong 1947. Bago nito, ang computers ho ay ginagamit o gumagamit ng vacuum tubes. Malalaki, mainit at sobrang lakas sa kuryente. Kaya ang mga unang computer katulad ho ng ENIAC ay kasinlaki ng isang buong kwarto. Kaya kung may politiko noong 1960s na magagalit at gustong maghagis ang computer sa aid niya, eh hindi po laptop ang ihahagis. Ano? Kailangan niyang ihagis yung buong kwarto. Pagdating naman sa transistor, lumiit ang electronics, pero ang totoong game changer ay ang microchip o integrated circuit noong 1958. Libo-libong transistor na ilagay sa isang maliit na silicon chip. Dito nagsimula ang domino effect. Mainframes naging personal computers, personal computers na naging laptop, at laptop na naging smartphones. At ang cellphone ngayon, mas malakas pa kaysa sa computers na ginagamit sa Apollo 11 moon landing. Tinatawag itong Moore's Law. Halos dumodoble ang dami ng transistors habang paliit ng paliit ang device. Sa madaling salita, ang dating computer na kailangang airconan ng buong building ngayon kesa kakasya na ho sa bulsa. At minsan, apparently, pwede na rin ihagis kapag nagagalit. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Vanguard Balita.
1: Kanya-kanya naman, Rico, dyan ang inisyatiba ang ating mga kababayan para ikaw nga ay makatulong kahit papaano, no, doon sa ating mga kababayang apektado nitong mataas na presyo ng langis, apektado ng pong conflict sa gitnang silangan sa Middle East, no? Pati itong mga manufacturers ng foliar fertilizer, Rico, dyan ay nangako na hindi sila magtataas ng presyo. Nagsagawa kasi sila ng General Assembly dito po sa lungsod ng Kabanatuan. At nagpasya ang samahan na gumagawa ng mga foliar at meron ding mga granules fertilizer na hindi sila magtataas ng presyo sa kanilang produkto bilang tulong sa mga magsasaka. At ito ay sa kabila ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na nagtutulak naman sa pagtaas ng gastos ng kanilang produksyon ayon sa Philippine Fertilizer Manufacturers Association Incorporated o PFMA. Sa panayam po ay binigyan din ng grupo ang kahalagahan ng foliar fertilizer sa pagpapabuti ng produksyon ng gulay man o kaya ng palay at ang kanilang layunin na matulungan ang mga Pilipinong magsasaka. So kailangan daw kasi ito para mapasariwa muli yung ating mga lupa, mapaganda yung kalidad ng pagkain, ano? Dahil yung foliar ay hindi raw nakakaapekto ng negatibo dun po sa ating lupain. So sila po ay nagpulong at kasama nga doon sa mga nagpulong at nangako na hindi sila magtataas para maging affordable pa rin, manatiling affordable at accessible sa mga magsasaka itong kanilang presidente si Bernard Borja, Vice President Felix Eugenio, Secretary si Ruel Ganarial, ang Treasurer Lucio Catilo Jr., Auditor Celso Catabona, spokesperson nila ay si Franklin Luna, at ang kanilang Chief Technology Officer si Dr. Fernan Piegalan. So, yun po ang kanilang pangako para tulungan daw ang ating mga magsasaka ay walang taas presyo sa foliar fertilizer.
2: Samantala sa dito naman po sa lalawigan ng Benguet at sa lungsod ng Baguio, ganun din, ano, marami rin tumutulong dahil po sa nararanasan na energy crisis. Kamakailan, siguro mga isang linggo na ho nakakalipas, namigay ho ng libreng mga cabbage o repolyo ang isa pong truck na ipinamigay sa mga dumadaan po mga tao sa may malapit sa tourist police natin dito sa may along Burnham Park, ano? At ngayong araw na ito, meron din pong anunsyo na meron din daw pong libreng repolyo na ipinamimigay ng kaibigan ho ng isang board member ng lalawigan ng Benguet. At ang sabi dito ay nakapark daw ang sasakyan na Canter Blue na may plakang NEK4216. At hanapin daw po si Billy Velasco Carino. Eh, inaalam pa ho natin ano yung eksaktong lugar para mapuntahan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga talagang wala hong pambili ng gulay. Pero parang ano, kasamang araman, parang nung pandemic na kung sino yung may extra, ipinamimigay. O baka naman siguro may isang tao, dalawa, tatlong tao na bumibili dito sa mga repolyo at ipinamimigay sa mga kababayan natin na talagang apektado nitong energy crisis na ito.
1: Kaya two-way yan, Rico Jan, magandang initiative yan. Ganyan din ginawa nga nung nasabi mo ng pandemya, nung City Government of Cabanatuan, di ba? Walang bumibili doon sa produkto ng mga magsasaka. Halimbawa, City Government, binili niya yung mga kalabasa na produkto ng ating mga magsasaka, then ipinamigay bilang ayuda. So, ganun din siguro, no? Yung repolyo na ay binibili nila mula sa mga magsasaka, ipinamimigay naman doon sa mga consumer, di ba? So, dalawa ang natutulungan. Very nice. Friday ngayon, Rigo Jan. Kaya naman, bigyan daan natin. Yes, Biyernes ngayon. Mamemersonal ako una ha, dun sa aking ate na kangina, si Ate Christy Mendoza. Palabas ako ng bahay, dumaan dun sa tapat. Sabi niya, uy, batiin ko eka ng shoutout naman dyan. Pa-shoutout mamaya-maya. So, shoutout kasi ito yung ating maganda na ginagawang kapitbahay yung Japan. Kaya nagulat ako, andito pala siya, sabi ko. So, good morning.
2: Parang umihi lang sa Pilipinas, babalik ulit sa Japan. Parang ganun ah.
1: Oo, ganun. As in. So, good morning nga kay ate. Tsaka doon sa kanyang mga kasama sa Pamilya Mendoza dyan sa Makatbong.
2: Ayan, at syempre, batiin din po natin yung mga nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng Big Sound FM at Big Radio sa buong Pilipinas. At ganun na rin po ang mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live. Sila Jong Deles, Maibuntag from Tagbilaran City, Bohol. Sabi dito, si Corazon Carlos, JV Valdez, Joel Gosela, Sheila Pelagio, Sammy Jenny Nolasco, Corazon Carlos, Loretta Navarro, Gemma Luminarias Valencia, si Christine Salipan, dyan po sa Maylat Trinidad Benguet, at si Evangeline Vallarta. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: At ngayon ay, anong petsa na nga? 8. Eh, merong nag-birthday nung May 6 sa Rico Jan. So, binabati natin ang happy, happy birthday. At God bless you always naman kay Mr. June Soriano. June Soriano. Yes, ng 10.

Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
2: Ay no, managsakit nat lang dahito.
3: At
4: di ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, di unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.

0: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako
8: dyan. Umiinom na po ng rice coffee.
7: Say na naman taon na.
8: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
7: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
8: Opo.
7: Ayun ang pinatapin namin.
8: Opo.
7: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
8: Yung pagbabawas.
7: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Magandang umaga!
10: Warning!
9: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: Magparex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, Magparex B araw-araw.
1: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga Agparex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, Agparex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: That song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Parex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Parex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magandang umaga!
4: Warning!
3: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: in Tukigarao City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Bana sa Apat.